konem mawoyimo majumayimo misku konemo mami wona woka siya wate ha avrisa wo to me ha nadia na frana wo to me ha yati awade saudi ani konem beja wuta chira Jesus saudi ani konem wate ha wodi awu wo to me ha ama wadia na frana wo to me ha mami o yati saudi ani konem I am such a Jesus. Such a what?